At yes, pagka summer naman, totally walang ulan. Sobrang init. At extreme din ang init. Sobrang init. Anyway, ang temperatura dito, the highest that I have experienced is only 38 sa atin dyan sa Pilipinas, mayroon tayong 42 eh. Diba? Yung 38 na yan, talagang, alingaso na yan ang mga tao na balisala. Ewan ko ano yung sa Tagalog yun. Yung na hindi ka na mapakali. So yan ang epekto ng tag-init dito. At syempre, tag-tuyo, syempre, tuyo din ang kapaligiran. Makikita mo rin ang mga kabundukan, it will turns into a golden. Kasi nagbabrown ang ano eh, ang mga vegetation sa mga kabundukan. So, that is why it changes its color during, malaman mo ang winter time, spring time at saka summer time kasi medyo greenish ang mga kapaligiran. So, iyan ang apat na season. Yun ang tanong, anong season ba ang maganda ipasyal sa New Zealand? The same thing din yan. Anong season ba ang magandang panahon ipasyal sa Pilipinas? O sasabihin nila na siyempre punta ka dito mga summertime. Summertime from January to June. Kasi pagsimula na ng June, yan na, amihan, magsisimula na yan ang tag-ulan. Tag-ulan na yan. June, July, August. Ako, napakadaming bagyo yan dyan sa panahon ng August. Kaya ako, tingnan nyo, di ba malusog? Kasi napakaabunda ng tubig nung ipinanganak ako. Tag-ulan. So, yan ang very significant time na pupunta ka ng Pilipinas. Dapat summertime. Nag-i-enjoy yan lahat. Pero dito sa New Zealand, iba. Iba. Sa mga scenery, kaya pag may nagtatanong, what is the best time to visit New Zealand? It depends upon your interest. Each season, spring, they had their own character. May mga character ang spring season na hindi mo makikita sa ibang sa ibang season. Like paglalabas ng mga bagong singaw ng bulaklak, blast of hips, blast of flowers, yan ang spring. From the bulbs, climbers, tubers, any perennials or spreading along tulips, yan, mga bulbs yan. Iba-iba. Napakadaming mga bulaklak dito. May mga kahoy, just like magnolias, azalea, so cherry blossoms. Yan, lumalabas yan sa springtime. So, ibig sabihin sa summer, wala nang bulaklak. Mayroon pa rin. Oh, kaya nga yan ang sinasabi ko. Each season has its own distinct beauty. May mga halaman na they called it summer bloomers. Oh. Lalo-lalo na ang mga halaman from the wild. Ibig sabihin, hindi iyon makikita sa garden. Makikita mo pag pumasyal ka dito sa New Zealand, around. Makikita mo sa tabi ng kalsada. Nako! Kaya nga sabi ko, itong mga bulaklak pag makalot mo to at ilagay sa paso, benta mo doon sa Quezon City, sa may Sidling Bank dyan sa Quezon City. Nako, mahal na mahal yan. Pero dito, mga damuhan lang yan sa tabi ng kalsada, from yellow to, you know, yung inaapakan mo hanggang sa mataga

lampas lang ng talampakan mo, may taga-tuhod ng mga halaman. Puro bulaklak yan. Different colors during sa summertime. Kaya napakaganda dito umikot, magpasyal to the wild. Even sa mga kabundukan, makikita nyo ang mga summer bloomers na mga bulaklak from the wild. Hindi pa nakapat, ha? What about winter? May mga bulaklak ba na namumulaklak sa winter? Yes, madami. Makikita mo yung na yung lupa na kukubera ng snow pagkatapos may umusbong doon ng mga bulaklak. Ganda. So yan ang mga winter bloomers na mga halaman. What about autumn? Siyempre, autumn, ang makikita mo naman sa autumn, hindi na bulaklak. Heaps of different colors, napakadami. Iba't ibang kulay through the leaves. May yellow, brown, red, orange, different vibrant colors of those yellows to the orange, to the red, to the brown. Kasi yun na ang pag-start ng paglalagas ng mga dahon. Makikita mo, napaka-yellow, talagang full yellow ang isang kahoy. Ang ganda tingnan. So sa Pilipinas, hindi natin gaano makikita yung mga ganyan na mga vegetation. But we had also a different vegetation, lalo-lalo na ang mga bulaklak na makikita natin sa mga tropics. Dito yung mga orchids nila dito makikita from the garden, from the nurseries. Galing yan sa mga in-import galing Pilipinas or sa Singapore or Thailand. Yung mga tropical flowers. So iba naman ang mga tropical flowers. Pag pumunta ka dito, namamangha ka. Hala, itong alas 4. Ang alas 4 dito, kamahal-mahal kaya. Yung mga ivies na tumutubo sa mga basurahan, sementeryo, dito napakamahal. Napakamahal yan, na ilagay na sa mga paso-paso ng mga maliliit. Yung mga teardrops, nako, succulents, mahal. Cacti, dyan sa atin, sabagay ang cacti, nasa garden din yan dyan sa atin. Hindi natin, hindi habitat yan ng ano yung cacti. But yes, ano lang din yan siya sa atin. Kaya ito sa mga scenery na ikumpara natin ngayong season ng autumn coming into the winter, makikita nyo ang mga forest na iba-ibang kulay pagkatapos may background siya ng mga snow-capped mountains. Beautiful. Very stunning tingnan. Yan din ang paborito na season ni El Cap, yung mag-met ang season ng autumn at winter. Napakaganda. Kaya, depende yon sa interest mo, kabayan. So, in New Zealand, they had their own distinct beauty as well as Philippines. Nung pumunta ako nung nakarang taon, umakyat ako ng Mount Apo, compare ang track dito at saka sa ano. Ang beauty ng bundok pag nasa taas ka, nasa tuktok ka, paggising mo sa umaga, makikita mo yung sea of clouds, sea of fog. Napakaganda. Pero dito kasi, dahil isa sa mga main industry ng New Zealand is tourism and to present its beauty, yung mga natural beauty ng New Zealand.